sumbarangang na ipainumi-umi. Siya taw pagkondohamang manamu kamang. O, kurat kule, hindi anak kong pangadaran, ni anak na durako. O,